0: Sasa nataka nilipwa.
1: Nataka nilipwa.
0: Na kingabiliwezi. Kwa maana siku kukua kwa njango.
2: Lakini antubeto, antubeto barasi nganya.
1: Ariuga, ariuga ariwe.
2: Hata antubeto, yani beto, batido nubene nyo ubaya. Heko alerutike nyo ubaya we, yani inachoro. Yani batu arume amiru sana sana wakumembe. Ile, uzu warasi ya, tuwarasi ya, tuwakara ya tuwerundi. Na tu tuwerundi, we are very polite.
1: Rakini, rakini antubana are genbe buwana. Nyako temana ambigo wa, yani, ni rakate.
2: Apana? Atu ya lezeza, atu kari utu.
1: Abo ya kai romanto kanyumati.
2: Nyo samba.
1: Rakini.
2: Ti maruru zeza, tu yona yo. Nyo samba. Ipua ndo shi nyaka mano ini ro.
1: Rakini, rakini kama note mwege ambe kubona.
2: Rakini.
1: Imo meru.
2: Imo meru, uwele ameru tu enda tika tu maruru. Nabu wa ameru tu asira mno. Antoka wengeba wenya ameru tu tuwala serudi. Lakini no wrong, we are not rude. Ata watu ya watu umbi wawu. We are very, we are very polite. Itiere ndaike kumi na itano, tukinya da kumi. Sia oro.
1: Nyaya koro amero, bate maasira kweli.
2: No, no, no. Kwanza buku.
1: Rakini, rakini
2: baidhi. Kwa yana garantia meake.
1: Baidhi kwe mwekunde ronere. Nda mwonere, nda haigua bado de mumeru. Ore tuachemania UCBD. Ire yako mbori ya. Ndiyo kumbira, ayu wameru bana na ile pressure mna kuanga na ayo. Ile kisirani wanaume wameru wana kuanga na ayo. Nkiri ita monoko kuro ya imeru, ne ameru nonto buwa asira ile. Nonto buwa asira ile na uwe there na kuri ingira mabare yaani. Ukiari na kuri ingira tene.
2: Apana. Sisi tunakuwa. Nukona baraba atakuma exposed. Not exposed. Ni exposed?
1: Kwedirai.
2: We exposed, kumaanisha?
1: Kwethira, yani, madhukane jaku bado.
2: Yani, utatura turaume nyana abangi ni onjireni. Bateba anturenu.
1: Bota, yani, utira umara ki wakabira, hizi kabira zingine, mjuane, ujue vile wanaishi nini.
2: Watura na masira tu. Watura, ukendo wanasi endunia na obuendo wanasi ufo uwe. Iko lukite daika, mirongwena, na itandatu nyumeza kenda seda.
1: Yeah.
2: Iwatire besa, ukulukira kuinya star 220 ash wedrowe na kebao yaku. Kebao yaku, iketumira kuri besa bwana. Wena fote yaku,
1: rakini.
2: Na participate maitayele kana ya datu.
1: Yeah.
2: Wena dhiringi yana, maitatano, rikana madhando ko iya tano. Naro utara idharu kure mwa mbuye itadha komise kinya, ndurwe kebuke zika.
1: Yeah.
2: Tukuma kudhula tusoti, anto saiti ya maanele, ngiri kumye kumye kumye kumye. Wala paka inya star 220 ash, beba mbire, siya ringa dha kumi siya mudenya. Okay.
1: Kabisa ni paka ambita Ivan Somaria.
2: Ken Trevor the Don, ndelea kusikiza.
3: Tumunge na mimi. Meru FM, Guatanero ya

0: Kin Vaina Toto na Nyeusi
1: Meru FM Watanero ya Amiru.
2: Yes, mtu wangu ni za 10 na dakika 10 na keda. Karibu sana kire the dadawa emubango yato brege na tuko sogera na mantu ama inge mno yare tuiri giri kutu kumba kutu tuke areria kiri idhariria ya datu leo mantu wa siyasa entertainment na mambo yale mbae nafanyika duniani na tuko mba kutu tuke ayana kinya mbesa mtu wangu ukolo gira kwenye star star 220 ukainya star 220 hitha kumina 20 inya star 220 uiwa direngiri 20 umeona bwana
3: the kumina 20 umbe niku edhro waki inya gambi
2: star 220
3: na uiko watere mbesi nga
2: giri 20
3: karatas karatas
2: iti yale ndaiga 20 ikinya the kumi nemwe ano the kumi ndaiga
3: no menye
2: mirongo yale nemwe
3: anto no bago chinda mtu na chiyo maangi yao na idhirego karibati ya kunarua ukomba ni kudhirogi chindaka kagena ukomba ni kudhirogi ukairia miradi ya ku ukomba ni kudhirogi ukairia famere ya ku ukomba ni kudhirogi ukairia yani biashara chia kuchiondira ugotura uroterete kumba ni kudhirogi ukairia
2: sante sana buwana

0: Eru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Yeke nikithomo kyoremi na muritani woremi karande tuthome.
2: Moremi muga kaire. Ojo ni Titus Murangiri kuma kwa Truvet Techno Systems.
3: Mudhikiria na inguku watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enuijewe. Enuije kana nduru etiomba kureka kaunga kanduru era yenge gakwe yora kana gakwa nontogine kukwa.
4: Oke wawije, ibwega, endo kuwatiko menya, uya uwe nkwende to.
3: Ikuye kene ate nduru neonyamo era ere muriganeria ura munene nkuru kinde ni andegoro na bubuma ndakwira amono ogu iura menya kana nduru etiomba kureka kaunga kandu irengi gakwayene nduru ikaya kuthi ikaithira tuunga twa nduru era yingi turi tutena gukithakani kana pengine ina ikaya gukwa na ikaithira tuunga twayo tukianga ikagiyura nduru irachinge chiyukagia tuunga toto na gutudo kia tatuayo na eka ambidi ya guturera na ukaya kwethero ekure na toa tu ege onkia toayo eka ambidi ya uonkia kinya toa nduru era yenge eno itimenye kani tempoega kana imuriga nerua pengine nduru edhugana yano atoayo kana pengine iwenda nibone nebuedha gero aboleo lakini umabungwa na tegutire nduru ere kagatunga toa nduru ere nge tokuwa bunka ere na umba niba guturera. Mwankaru umudhikiria kwenda ni kwa mwadhani, ni umuandiki na mudhura na mbango ojo, Jonah Gaisima.